enti enche bia no yebe sori efi jumedi so mani ya uhunu mbu wa bem siya untumi yeni obeye ni anipe bi kachre wuna awoti no ema ati

0: e domo ni ne san eti bia wo de ofise o mi wo sika bibia me na me yi sika kwo efie bibia me na metumi akoye abusuani me na metumi akoye bibia me na mini ho a yenkasa eti bibia no chesa gesa wo ho nti no wo yi wani a unya wadwene se wo be protect wo ho ana wo be boban bia fa ho se de be ye nipa bia try wo a na ni begu ase no nipa bebre ho munim sa de ne ye eti ansa no betu na makọ ba bia gesa ne amaje nsem ansa
1: enti tio eba ne sen no wo so obi timi time se menye sika ana bi di ye e wo abusuom enti enye fiefo fe se nka menya na metimi ama ebi aso afoforo so di enti na wo se ye omo ya
0: awu so obi ani nanu monya mode ba asasi so obi de so no wanim ne so no manim pacha meka no wate se ebi kura ye free family ba kum de ebi ye ma me ba ko na wo ye nyina nanso tumi ekita me mede ba asasi so etumi ne bi nkita o eto bi wo no ma ne yefrum mu mane me koyie ma ne yefrum mu ma no na wonua bi nso atena sesa da bi na bi kra me na me pene me makure ni yie ade ti no sa me makwan ma wo otumi koso mbacha me kan wati ase
1: Africa ya ne ha ye ho
0: yen ya ne ha ye ho e wo be bia o enya Africa nko an abrofo nyine wo mu o ese de na broni protect ne ho ese de na broni adwuma a wo ye no wono wo ba ne ho ban etwetwa ne ma bi de ye ne ma because wo ne mu se ewie ma tumfo ho eti nipa dasa ni bia de enfo ni ba bia wobo bra kodu nanka yempani form tete akonya so ne yempis for some kwa mbom ho ban
1: and e hwe mo a lot of people are doing things behind the scenes and same see an ebo hu na nkrofo de ensuo na omo de nsa ne nkosua nom ne mponche omo ko ensuo ko twa paye ko ya paye sa ne omo ne nyina no minim se tete no na e wo ho pa but ene no se sofo bi kura nim sa akwanche nimpo no okoye to o performance e bit bibeba bibia gina se mpo bi nipa bi na obe free mu na wose e twa ponche nti ne yakotwa ukwa hunse sofo bi ye beka se wosom bosom
0: obia ne akwanchere a woye pacho meka no ati ase obia ne se do ye na kwanchere e na me akwanchere ne ba na nya bone se be sei nipa se tie urade mra nko ade oboa
1: akwanchere na ya manipa no akwanchere bi tie urade mra
0: akwanche ni biti erade mra
1: ne ekwan be so se
0: ne woni ama bi wo Kristo ni ntimenye etina meka sa akwanche ni biti erade mra but me ma akwanche na me ye no ana ne awo ye no se ntie erade mra nko ade na me ma nipa na koso ebe ma nipa na tena se yache ebe ma nipa na diye ebe ma nipa na nya sumdue dia I will do it for you me ye because obia ni niti eno ti na me wo ba me ho se me nya ade ma wa me hwehwe mu first Ozo bo anma oya ka wasam che o kana san jo so ni obeyi obey da bi. Me anya so ka wasam na me ye ho adwuma ma. Me hwehwe mu wie na me hwehwe mu wie ma kire wo because ade na ekoso no. Ade bi ekoso bi e wo ba bi e firi. Eti se me hwehwe mu wie ne me hunu ba bi ade ni firi ansa na ma kire so yenye ni sei.
1: Eti di otie nka wo tie en. Na beka se bi enipa no wadi wono anka so hunse wadi yi nkoma ye di.
0: Ohun se. Anya makoyie ma no.
1: E kwan da no na chi guho a se nipa ne de na onye
0: e wo so to na mo
1: ana mo ben
0: because e wo so to na mo ko bo na ho ban ana se na wo hia so be hwe na brabom obi wo sika so ni asumdwe me ka no kra chiro plane obi wo sika oni asumdwe obi so sika na wo won opidi won tumi nim se me a me wo 2 billion da me dem ana 10 billion da me dem mo sika ne ba ya e wo ba bi e ko o solve problems problems en ko na o solve sika ne ba ono nya bi ni obi so sika wo wo no obekwa kwoto se wote shop mu kese e no hu ma bebro mu te makola jom ni ade a dodo na ye be sian o obi di tudo ni busa se ni pa na di ya na wo ye wa dwen sa wo be se na ne wo be se na ma ne wo be ka ni dompe because ni pa na kase mu wote na e be se no de ye ejuma ba cha me ka no atase e no tuna me se ni a wo ye bia protect ho oh yes spiritual protection oh yes spiritual direction eti entre ho kase wo de ania me koyie ma unti unto na mo mo ho ban wo hwehwe bibia mu eno asa wo de ania me koyie ye do brebrebre da ania ma betie gufom se hwim no untumi san sori nsi u dada mu biem but ka wo protect ho a anka wo de tanka wo koso eti enipa bebre wo ho no mo a ania ma koyie ma omumre bi atwam but bi kitu bi be sha se se omunyuma no omunyuma nyina sai ma opidi eno mo sre ansa na wadi etu ko hu odefo a niamakoyia ma ne pen ne ne wo sre ansa na wadi a se nipa

0: no so kai san hyehye wo ho
1: ajani mo ayeko
2: eh meje so na hwanie eh manson e to kwani ti no ato mo fomu ha
1: ajani mo abotire ento kwani o mema ya to agudada
3: won sima ko to october top yi bi
1: me mango sei na matisa wo di aye wo fo ye dada na mba be sire nti
2: mo wo manson da onyam ya se pa na me so fo otumi fo na ka me mo nipa bi o kire wo no wa bo papa pa october top e ye adwuma se nkonwa wo fo no and track nos yare no e bi abam e ha mango sei na so wa gye nkwa no ene october top na wo twi mienu anase na wo twi mien se bi achi no wo 30 to 50 ml fo go fide ka fakafu spray fo so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban beti so sa ko ti so be hu se duaba na sasia aso kama foku jaso enya dia reject ba ku mpo onsa beka activator e ye adwuma se nkonwa na ne papa e ye ntino wo don to su anaso do je na fa bi